0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: Kung kayo magtatayo ng bagong tahanan, ayaw ninyong maghintay para sa community features upang gawin itong parang isang kapitbahayan. Sa Axley Northeast Calgary, ang mga parke at mga daanan ay handa na bago pa lumipat ang unang pamilya. Dahil sa shops, mga paaralan ay malapit at mabilis na pag-access sa buong lungsod, ang Huxley ay nagpapanatili na ikaw ay konektado, na hindi sinasakripisyo ang espasyo, kalikasan o kalidad ng pamumuhay. Tuklasin ang 12 show homes ng Huxley ngayon. Homes nagsisimula sa bandang gitna ng 500s. Bisitahin genesisland.com.
2: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

Alright mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras pa natin ay alas 11:12. So mga kapatid, 12 minutes after 11 AM, and ngayon po ay Linggo. So ulitin natin, kapag Linggo, syempre, kailangan po tayong magsimba para sa pagiging Kristiyano po natin, sa pagiging para sa kalakasan ng ating spiritual. Kailangan po natin 'yan. Kailangan po nating tumawag, makipag-usap sa ating Panginoong Diyos, na kung saan siya lang po ang talagang takbuhan at provider ng ating kailangan, kahit anong kailangan. So mga kapatid, tayo po ay naririto ngayon sa ating Radio Pinoy. So maraming po salamat sa inyong lahat. At ngayon po ay live na po tayo dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 13 minutes after 11 AM. So meron po tayong sa ngayong umagang ito, meron po tayong special guest, at pakikilala po natin sila maya-maya lamang. So in the meantime, kami po ay nagpapasalamat sa imbitasyon ng mga kababayan natin na magkakaroon ng event dito sa Calgary. So mamaya po nandiyan tayo sa ating 16th anniversary ng church ng ating Pentecostal Church, Church of Christ. So mamaya po nandiyan dyan tayo, at siyempre binabati po natin silang lahat yan. And of course mga kaibigan, again ulitin lang natin, it's Sunday today. Kailangan po natin magsimba, ipagbunyi natin ang mga pagpapala pagpapala ng ating Panginoon Diyos na binibigay sa atin sa araw-araw. Wala pong sawa ang

0: pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ito po yung ating, bago tayo magsimula, ito po ang ating salita hango sa Biblia, ang Mateo 7:7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Maraming salamat.
1: Budget at siguradong maaasahan. Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa
0: www.pacifichat.ca. Alright, mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So mamaya, ang ating UMAC, ang ating mga kapatid sa UMAC, mamaya po ay i-announce natin yan. In the meantime, ito po muna ay announcement pa rin sa ating, para sa ating mga sponsors, maraming salamat po sa aming mga mahal na tagapagtangkilik. Unang-una na ang ating South Point Toyota. Maraming salamat sa South Point Toyota. Tawagan po si Mr. Alex Taylaran sa 587-567-6887. Ayan, si Mr. Alex Taylaran ng South Point Toyota. Mamaya po ay iyano din natin ang mga iba pang mga tagapagtangkilik. And again, maraming salamat sa imbitasyon po sa amin ng Philippine Consulate General. At paririnig lang natin, 11:20 na, 20 minutes after 11 a.m., paririnig po natin yung interview po namin kahapon. Pero in the meantime, ito po muna yung interview namin naman dito sa Uncop Walk. Ito po ay ginanap noong Agosto, last week of August. So pakinggan po natin si Mr. Emmanuel Cañete at saka si Che Ginsatao.
8: Magandang para sa Angkop Walk 2026. Kasama po natin ngayon ang si Couples for Christ National Chairman, Mr. Emmanuel Cañete.

0: Anyete. Magandang umaga po, Mr. Maganda po, sis, Brother Manny. Ano po ang difference ngayong taon na to ng angkopok?
1: Ang difference ng angkopok ngayon at saka last year? Mas marami ngayon ang may awareness about angkopok. Mas marami ngayong nag-a-attend ng mga youth at saka yung mga young professional. Ibig sabihin niyan, napupukaw na natin ngayon yung mga new generations. Especially sa ating adikain about sa angkopok na tulungan yung mga mahihirap. So hindi lang natin na ipapasa ang ating faith. Dito na ipapasa din natin kung bakit natin ginagawa ito, yung angkopok. Nalalaman na ngayon ng ating bagong henerasyon. And they will be the one to continue because this work does not end. At sila ang magpapatuloy dito sa adikain natin about sa angkopok para sa mahihirap, edukasyon, pagtulong pag may mga calamities at saka pagtatayo ng mga pabahay para sa mga mahirap.
0: Oh. Ngayon po, marami po nagtatanong, hindi po sila kasi ngayon lang, yung iba, ngayon lang nila nalaman yung angkopok. Hanggang kailan po ang donasyon para makapagbigay sila ng donasyon sa angkop?
1: Magandang tanong po yan. Ang hanggang September 30, you can donate, you can register, you can solicit to your friends, to your relatives, to your co-workers. Spread the word of good news po. We still have how many days? Hanggang September 30 po ang deadline. So, ikalat po natin, mag-ingay po tayo, ibahagi natin ang magandang balita na ito, especially sa ating pagtulong sa ating mga kababayan na mahihirap, hindi lang sa Asia, kundi sa Africa.
0: Kanina po, sa programa ng Angkop, nandyan ang Jollibee. Ngayon po, alam ko ang Jollibee hindi lamang sponsor dito sa Calgary, but Canada-wide. Ano-ano po yung mga dates na tinatawag na Jolly Give Day para sa Angkop?
1: Okay. Ang Jolly Day or Jollibee Day for Angkop, meron po tayong araw ngayon, August 22, for Calgary only, Calgary City, sa McLeod branch na Jollibee. Pero yung Canada-wide na Jollibee Day is tomorrow, August 23, and on the next Sunday, August 30. We have 28 stores across Canada. So, ibahagi po natin itong magandang balita. No? Meron tayong, if you can receive the flyer, just present it to the Jollibee store if you're going there in person. If you are ordering online, just put in code, the code Jollygive. Jollygive. Yan po.
0: Hey, maraming pong salamat at congratulations po sa successful Angkopok 2026.
1: Maraming salamat din sa Pinoy TV kay Juan Manila. Kami nagpapasalamat dahil kayo ibahagi namin sa Angkopok taon-taon.
0: Sapagkat sa Pinoy TV, natural.
2: Ayan po ang nakarang angkopok. Balik pa rin tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Tapos babalik na tayo, pupunta na tayo sa ating mga very special guest ngayong araw na ito.
3: Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. UMAC Express Cargo. Padalahan ng kahon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. UMAC Express Cargo. 403-452-8622.
4: Ace Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at Ace Career College. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617-4777. Committed to academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. Ace Career College. Fly high into your future.
5: Buffet Yonsei. Authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-333.

0: And Red May Production, yun po yung mag-ano ng lights and sounds sa Oktoberfest. Gerald Datahan.
1: Okay, so nakalagay dyan, Falcon Ridge. At yung Maans, hindi yata nasabi.
2: Yes,
0: and Maans.
1: Ayan, nasa screen na tayo, no? So nga, nakalagay dito, Falcon Ridge, yan to. Saan gaganapin?
2: Sa ano po, community center ng Falcon Ridge.
1: Ah, community center ng Falcon Ridge.
2: So, address po niya is 95 Falcon Drive, Northeast.
1: Oktoberfest.
2: October
1: 2026. 10. October 10. Okay, yeah, October 10. 10. So ngayon, ito po ay ginaganap ng anong association ang nag-aano nito? Ang namumuno? Anong asosasyon? Anong samahan?
0: Filipino Canadian Musician Association po, mm-hmm. FCMA.
2: Yeah. FCMA po, FCMA.
1: Okay, so tatanungin ko, kailan nagsimula yung FCMA? Kailan nagsimula?
2: Nagsimula po ito noong 2021. Opo.
1: At saan nagmula ito? Sa Calgary o sa ibang city ba o talagang dito lang yan?
2: Nagsimula po kami talagang dito sa Calgary. Calgary. Nagsimula. Yung mga ilang po kami nag-usap-usap and gusto po namin talagang magsama-sama yung mga musicians. Siyempre hindi tayo magkakakilala, maraming minsan mabupunta sa mga tugtugan, doon lang nagkakakita-kita. And sabi namin, hindi tayo magawa ng association, meron tayong isang purpose. Solid kamaraderie rin ng mga musicians and we also have one advocacy.
1: Mm-hmm.
2: So it's to para po yung mga tumutugtog ng mga musician, mga nagpo-prontak sa mga concert, is magkaroon ng kahit konting honorarium ba naman.
1: Ayan.
2: Hindi naman po every time libre. Mm-hmm. Yun po yung advocacy namin.
1: Mm-hmm. Now sa ating mga pagtugtog, 'di ba? So merong bang pinipili? Meron bang pinipili ang Oktoberfest kung anong dapat mong tugtugin or kahit ano ang tugtugin nyo or prioritize ba natin ang tinatawag nating OPM or is it supposed to be anong tawag dito, cover or original? So what can you say about that?
0: Wala po actually kaming pinipiling mga genre eh. Kumbaga lahat ng kung ano yung gustong tugtugin ng mga banda doon na naka-line up, pwede nilang matugtog.
1: Ayun. Okay.
2: And yung pong mga original, it's really welcome. Kung gusto nilang i-promote yung mga original nilang music, pwede nilang tugtugin doon. And of course, amin pong inaano sila, ini-encourage sa tumugtog ng OPM kasi one of also, isa sa ating mga adhikain nyo na magkaroon ng awareness yung mga talubata sa ating mga OPM ba? Kasi ngayon puro foreign music na lang yung pinapakinggan nila.
1: So pagkakataon na ng mga pupunta rito na makapanood ng isang alam mo na, samahan ng mga Pilipinong banda na tutugtog in which ito ay pinaprioritize natin ang awiting Pilipino, tama ba?
2: Yes.
1: Okay, so now tatanungin naman natin ang yung kanilang samahan, mga kaibigan, kung gaano karami na at saan na nakakarating. Siyempre, pwede nating pa-expand, di ba? So, gaano karami at saan nakakarating?
2: Sa ngayon po, roughly almost 100 na kami.
1: Ayun, ayos. Yes.
2: And meron po tayong members all over dito po sa Alberta na. Meron sa Edmonton, sa Red Deer.
1: Yeah.
2: Yes.
1: So, meron na rin doon.
2: High River.
0: May River.
1: May mga banda rin pala ron.
2: Yes.
1: Okay. So, yung FCM, pag sinabi FCM, puro Filipino to, walang Canadian o pwede rin Canadian.
0: Meron din Canadian mismo na
2: Caucasians, any race po na gustong tumugtog, pwede sumali sa amin.
1: Ayos, okay naman pala eh. So, at saka ang performance nila rito, hindi, let's talk about ano pare, yung inyong event, yung Oktoberfest. Meron bang ano dito, may limitasyon ba ang tugtugan? Kunwari, isang banda, kunwari, ABC banda, tutugtog. Gaano katagal yun? At saka, meron bang limitasyon kung sila itutugtog?
0: Actually, napag-usapan po namin last na meeting namin.
1: Yeah.
0: Kasi 11 bands po lahat ang tutugtog eh.
1: Ayan.
0: 11 bands po lahat. So,

0: Yeah. So right now we have 56 live viewers at batiin ko naman po yung mga nanonood sa atin. Katulad di Tita Tess Padua, maraming salamat, Tita Tess and family. Andiyan po si Neni De Jesus ng Dandelion Productions.
1: Maganda umaga.
0: And yes, and happy birthday nga pala, belated happy birthday kay Conjen Emma Sarne, and shout out kay Tito Man and sa Philippine Consulate General Team. And so aside from Oktoberfest, manood po tayo ng September 25 sa Confluence Theater, the documentary film na entitled Pilipino Ka Ba? So, kontakin nyo lang po ang inyong lingkod for tickets, so 403-816-6013. And blessed Sunday, sabi ni Tita Tess. And Jack Teo Reyes, hello to you, Jack, and family. And Canada, Ronald Domingo Navarro is watching. Happy blessed Sunday, everyone. Mabuhay, Radio Pinoy, Calgary, 94.7 FM. Shalom.
1: So, teka, merong adobong ano yun? Adobong diptog? Dipolog? Adobong dipolog. Okay, okay. Ang ganda umaga sa'yo, sir.
0: Oh, parang ulam yata yun. Yeah. Okay, so maraming salamat Sir Pastor Ronald Domingo Navarro, and shout out to Sherilyn Robles kay Sunshine sa Collins family and Kumia Barnachaya family. So po, so at may public announcement lang po ang J Sunrise Grill. So sila po ay nangangailangan ng mga servers o kaya line cook or cook. Tawagan lang po si Raisa Barnuevo sa J Sunrise Grill. So ayan po. At gusto ko lang din pong pasalamatan ang mga sponsors, movie sponsors ng Pilipino Ka Ba? Nandyan po ang Solid Industries, ang Fuji Ramen, ang Vision Optical, ang Race Immigration, ang Alberta Business and Health Institute, ASAP Window Wells, Smiles Mobile Remittance, at syempre ang mga media partners. Kung may Pink Rubies Photography and Healing Touch, ang Rolimi Bakery and Restaurant.
1: Okay, okay, maraming maraming salamat. Siyempre, yung Omni TV, tsaka yung 94.7, tsaka Red FM. Maraming maraming salamat po.
0: Okay, maraming salamat po. At thank you very much kay Kemp at kay Benjo sa pagpunta sa Radio Pinoy Calgary. Thank you.
1: Maraming salamat, Madam Diwata, at mabuhay ka. Thank you. Maraming po salamat sa lahat ng nakikinig at mga nagko-komentaryo. Now, ang ating ano yung huli kong katanungan, pare? Ano, natandaan mo ba ako ano yung katanungan kong huli? Nakakalimutan ko na. Pero anyway si Benjo ang sasagot eh. Yung ano, kung Pilipino lang ang mga grupo na nandoon. 'Di ba sabi nyo, hindi naman. Hindi naman. At saan na nakarating yung ating grupo?
2: Yes. So meron mga yung mga grupo natin is meron sa Red Deer, meron sa Edmonton, meron na dito sa Okotok, marami po. Almost all over Alberta na po ang association. And dito po ang Oktoberfest, ngayon po wala po tayong ibang lahi na tutugtog. Meron ba, Ken?
3: Wala, pero may mga bagong
1: banda
3: po kami na hindi sila natugtog nung
1: last year. So, maganda sana kung ma-enumerate natin kung sino yung mga tutugtog, di ba? Pwede nyo bang ma-enumerate? Okay, so habang hinahanap namin, ito muna ang mahal na tagapagtangkilik natin.
4: Computer labs, practice labs, sure that your experience with us is the best you can do. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: Sarolimi, the best electron in town.
1: Rolling Loon, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling Loon, ang naglilingkod sa Filipino Community.
2: Ating question kanina, mas maganda kasi kung maparinig natin kung sino yung mga kasama nila dito sa Oktoberfest na sinasabi nila. So, pwede nyo bang banggitin kung sino-sino or kung yung mga banda o mga individual na kasama natin dito?
3: Okay po, so ang una po naming isang banda ay Demo Play. And nandiyan po yung Arctic Grounds, Cheeky Bombs, of course Bob Rock, Still Wake, ito po yung banda ni Kemp, Diecas, Drunk Sinatra, Red May po, ito po yung banda ko, Attica, Solitude, and Abot Kaya. Si Abot Kaya po may banda.
2: Yeah. So, meron ba tayong yung mga individual? Walang individual dyan, puro grupo yan.
4: Opo, puro banda.
2: Okay. So, ngayon, let's invite, meron po pa kayong sasabihin before tayo magtapos sa ating pag-uusap.
4: Ayun, sa lahat po ng gustong manood or pumunta sa October 10th, Oktoberfest, 2026 po.
2: Yes.
4: Available po yung ticket. Message nyo lang po ako or either si Bob Rock and Benjo for tickets. Yan po. Thank you.
3: Yes, you can message po sa Facebook page. So, Filipino Canadian Musicians Association 2.0. Yung po yung Facebook page namin. Pwede nyo po kaming i-message doon at mababasa po namin kung gusto nyo magpa-reserve ng ticket. And open pa rin po kami sa sponsorship. Kung gusto nyo pong tulungan ng association sa amin pong event na ito, open pa rin po ang sponsorship. Pwede nyo po kaming tawagan. Pwede nyo po pong i-message din sa Facebook page namin. And pwede rin po sa aming mga personal number. Okay po.
2: Kung ano yung mga personal number natin.
3: So ako po, pwede nyo po akong tawagan message.
2: Yes.
3: Benjo Mendoza po yung pangalan ko. So ang number ko po ay 587-437-3167. Yun po yung sa akin. And kay Kem po.
2: Kem, ano po number mo?
4: Sa akin naman po.

0: Oh, message nyo lang ako sa Facebook, Banal Villar Solidom, or pwede nyo rin po akong tawagan sa 403-862-5511.
1: Ayan. Okay, so mga kapatid, ito na, no? Yung sinasabi natin, still awake, di ba, pare? Still awake. Ito. Yes. So, patutugtugin natin to, tong still awake na... Oh, okay, explain muna. Can you please explain what is... liwanag means on this ano, on this particular song?
0: Yung liwanag po is kwento siya about sa taong parang nawawala ng pag-asa.
1: Okay. Tapos?
0: Pero walang halos na tumulong sa kanya. Siya lang mismo ang nagharap din ng solusyon para makita niya yung pag-asa niya na malagpasan yung kung... yung kung ano mang hirap meron siya.
1: Hmm.
0: Siya lang din nakaisip nun ng kumbaga, siya lang din gumamot dun sa sarili niyang
1: problema.
0: Ano, problema.
1: Ayan. So, ito, kailan ni-release to? Mga kaibigan, ito po ay Pilipino, ang 100% po, Calgarian, and then 100% Filipino-Canadian. Tama ba?
0: Opo.
1: Okay. Alright. So, pakinggan natin ang Still Awake. So, sino-sino pala nandito, pare, bago natin patugtugin?
0: Siyempre,
1: ikaw.
0: Yung mga kasama ko po sa Still Awake, of course, ako.
1: Oh,
0: ano, ako yung lead vocals and Angelo. Angelo on guitar, Eman on drums, Ian on bass. Galing pang Red Dirian, and Jess Moyano on guitar.
1: All right. Pakinggan natin.

0: na tayo.
1: Yuma, thank you po, Pinoy Radio, for inviting us to SCMA to promote our October 10th. This October 10th, at Falcon Ridge Community Association. Kita-kita po tayo doon.
2: Thank you po sa lahat ng nanonood. At magkita-kita po tayo sa October 10th.
1: Alright! Yan po ang Oktoberfest 2026, mga kapatid. So, sana po suportahan natin ang ating mga proyekto, mga events ng mga Pilipino. Maraming maraming.

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: Kabayan Radio, maghahatid sa inyo ng inyong mga paboritong musika, usapang negosyo, mabuting balita at serbisyo publiko. Ang Kabayan Radio, tuwing Linggo mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Kasama si Prince Alan at Mojo Bautista, dito lang yan sa 94.7 FM. Kabayan Radio, atin ito.
2: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
4: Narito na mga kaibigan ang ating gabay na salita ni Pastor Amor. At tignan muna natin ang gabay na salita ni Pastor Amor dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary.

Ito po si Pastor Amor Piroba, ang bumabati sa inyong lahat. Kung tayo ay magtanungan at ang katanungan ay ito, ano ang pinakamimithin ninyong makamtan sa taong ito? Ika nga, what are your goals in life this year? Bago nating sagutin ang mga katanungang iyan, kailangan malaman din natin na ang mga bagay na ating pinakamimithi ay napakahalaga sa atin. Paano malalaman ito? Malalaman mo ito kung ito ay palagi mong iniisip. Kung ang mga bagay na iyan ay palaging laman ng iyong kaisipan. Merong isang istorya ng Panginoong Jesus at ito ay ating babasahin at susuriin sa umagang ito. Ito ang sabi niya, "The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, 'What shall I do? I have no place to store my crops.' Then he said, 'This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry.' But God said to him, 'You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God.'" Ano sa palagay ninyo ang pinakamimiti ng taong ito sa kanyang buhay at ano ang pinakamahalaga sa kanya? Makikita natin na ang pinakamahalaga sa taong ito ay ang kanyang sarili at wala ng iba. Dahil sa sarili ang pinakamahalaga sa kanya, ang lahat ng laman ng kanyang kaisipan ay pang sarili lamang. Halimbawa, ang laman ng kanyang kaisipan ay

kanyang pangangailangan lamang. Paano siya magkakapera? Paano lalago ang kanyang negosyo? At kung lalago ang kanyang negosyo, paano niya ma-enjoy ang lahat ng kanyang kasaganaan sa buhay? Ang katanungan ay ito, masama ba ito? Masama ba ang mag-isip ng mga bagay na ito? Masama ba ang magnegosyo at magkapera? Masama ba ang gumastos at magplano kung paano mo gagastusin ang pera mo? Hindi ka naman magnanakaw at ang pera mong iyan ay galing ito sa hirap at sa tulo ng pawis mo. Ang kasagutan na ito, hindi po masama ang magnegosyo at magkapera. Hindi po sinabi ng Biblia na masama ang magnegosyo at yumaman. Hindi rin masama ang magplano kung paano mo gagamitin ang pera mo. Ang masama ay kung ito ay palaging laman ng iyong kaisipan. Ang masama ay ito na lamang ang naging focus ng buhay mo. Ang masama ay ito na lamang ang pinakamimiti mong makakamtan sa buhay. Ang sabi ni Jesus, "You fool, this very night your life will be demanded of you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God." Ang sinasabi ng Panginoong Jesus ay ito, ikaw man ang pinakamayaman, pinakamaganda ang trabaho at kinikilala ng tao, kung wala ka sa Diyos, kung wala si Jesus sa buhay mo, yun ang pinakamasama na mangyayari sa buhay mo. Hindi ka totoong mayaman, kundi ikaw ang pinakamahirap at pinakamasama sa sanlibutan. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.

0: Binupisi, pagkain panglanong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
1: Alright, maraming salamat mga kaibigan sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. At syempre kung wala po sila ay hindi tayo magtatagal ng ganitong 20 years, pero papunta na po tayo sa 21 years. Biruin nyo yun, tagal na, di ba? 21 years. At kami po yung nagpapasalamat sa ating Filipino communities at sa ating mga kapatid, ha? Lalo na mga businesses dito sa Calgary, mga may-ari, mga Pilipino, Filipino Canadians. Thank you very much po. At tayo po yung naririto pa rin. At pinaririnig natin ang boses ng Pilipino. Ang oras natin ay 16 minutes after 12 p.m. Kung malapit na naman ang ano, ah.
2: Hi, you're listening to my lolo, Juan Malila, a Pinoy. Asalama po.

0: You're listening to my Lolo in Manila. Afraid you'll be noy.
1: Okay. Okay. Balik pa rin tayo, mga kaibigan. At punta na tayo sa ating, maiinit. At mga naglalagavlab na balita dito sa ana tayo. Kaya lang parang mahina ang internet nila ngayon. Pero dito sa aking malakas dito, malakas. So, sa aking side, malakas dito. So, punta muna tayo sa ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin, 17 minutes after 12 p.m. Again, kung gusto niyo pong tumawag, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Ang una sa balita, testigo sa Taguig Ghost Flood Project, lumutang. At sa iba pang mga balita, tagong yaman, SLN ni BP Sara ay hihimayin na. At Senado, di dapat makialam sa kena Marcoleta at Jinggoy. Alan, Pia, balik Pinas. At Senado, kinukonsidera no work, no pay rule sa unauthorized absences. Yan po ang ating mga ulo ng mga balita. Alright, so ngayon naman po mga kaibigan ay iparirinig namin at ipapanood sa inyo itong nakaraang kids pageant, 'di ba? Kids pageant Canada 2026 na pinamumunuan ni Lizelle Kruger. So congratulations po kay Lizelle Kruger. At ito yung ating interview. At mamaya pakikita naman natin yung trailer ng Filipino ka ba? Marami nagtatanong yan eh, Filipino ka ba? So yan po, palalabas din natin yan. Pero in the meantime, ito po si Jana Mariel at si Diwata sa kanilang sa kanyang panayam, isa sa mga judges si Jana Mariel Villanueva.

0: administrators or as a massage therapist. Apply today at abhinstitute.com.
1: Salad Master. Change your cookware. Change your life. Healthy eating, live better. Salad Master is more than just a set of high-quality cookware. Leads to a better quality life with 316 Ti. Stainless steel with titanium. Provides high resistance to chemical reaction. Protect quality, purity, and flavor of food. For demo and info, call Emmeline Feliciana 403-383-4164. www.saladmaster.com.
2: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
3: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang at Penis Brothers Eavesdrow Specialist. Get your roof replacement starting at just $7,000 and enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
4: Ang oras natin, mga kaibigan, ay 12:28. At narito na po ang ating mga nagbabagang balita. Testigo sa Taguig Ghost Flood Project, lumutang. May mga bagong testigong dumulog sa Office of the Ombudsman upang maglahad ng detalye hinggil sa umano'y paghatid ng kahon-kahong pera kaugnay ng mga maanomalyang flood control infrastructure project sa Taguig City. Ayon kay Senator Pampilo Ping Lacson nitong linggo, kabilang sa mga ibinahaging impormasyon ng mga testigo ang hindi bababa sa isang delivery na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. May mga testigo na mag-share ng details paano dinadala ang kahon-kahong pera parang isang delivery milyong-milyong piso, sabi sa DZBB. Sinabi ng senador na bahagi ito ng mga ebidensyang sinusuri sa fact-finding investigation ng ombudsman. Nauna nang isinumite nila Lacson at ng kanyang team ang hindi bababa sa 45 case studies na naglalahad ng systematic anomalies sa flood control projects dahilan upang maglunsad ng investigasyon ang ombudsman. Ani Lacson, batay sa takbo ng investigasyon, posibleng magsampa ng kaso ang ombudsman matapos ang taon. Ngayon, ombudsman na ang gumagalaw. So let's see what happens. Hindi ako magugulat kung may pagsasampa ng kaso bago matapos ang taon, sabi niya. Samantala, lumabas sa bagong findings mula sa Philippine Reclamation Authority or PRA na umabot na sa 170 hektarya ang unauthorized encroachment sa Laguna Lake sa panig ng Taguig City, doble sa naunang pagtatayang 85 na hektarya. At sa iba pang mga balita, ang tagong yaman or salen ni BP Sara ihimayin na. Sisimula na ng House Prosecution Team ang paglalahad ng ebidensya kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong Lunes. Sa ilalim ng Article 2, inakusahan si Duterte ng pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y pag-iipon ng yaman na lampas sa kanyang legal na kita. sa hindi ganap

0: na pagsisiwalat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth, or SALEN. Co-leader ng prosecution para sa Article 2, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, katuwang si Akbayan Party List Representative si Shell Jokno. Itinilaga bilang unang tatlong testigo si na retired Sandigambayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang, Attorney Karen Batu, OIC ng Records Division ng Office of the Ombudsman si Attorney Gerardo Del Rosario, Director ng SEC Company Registration and Monitoring Department. Ayon kay Ridon, handa na ang prosecution sa presentasyon ng mahigit 1,800 na dokumento mula sa mga banko, Bureau of Internal Revenue at iba pang financial records, kasama ang datos mula sa Anti-Money Laundering Council or AMLC. Inaasang susuriin ang mga ito kasabay ng SALEN ni Duterte upang matukoy kung maipapaliwanag ang kanyang mga ari-arian at transaksyon. Nagsumiti rin ang prosecution ng 104 na request for admission kay Duterte kaugnay ng mga bank records na pinatawag sa pamamagitan ng Sobuena. Ang oras natin ay 31 minutes after 12 p.m. at we're sitting at 13 degrees Celsius, mostly sunny. Senado, di dapat makialam kena Marcoleta at Jinggoy. Iginiit ni Senator Judge Pampilo Lacson na hindi dapat makialam ang Senado at ang impeachment court sa pagsisikap ni Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na makilahok sa impeachment trial laban kay President Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanilang pagkakakulong dahil sa kasong plunder. Ayon kay Lacson, maaaring magmukhang nagbibigay ng undue pressure sa Sandigambayan kung mismong Senado o impeachment court ang kikilos sa usapin. Pababayaan namin sa kanila yan. Kasi pag kami mismo makialam, di maganda yan. Impeachment court man o Senado, parang kami mag-aapila sa Sandigang Bayan dahil kasamahan namin ang dalawa. Sumulat si Marcoleta kay Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Francis Escudero upang igiit ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge kahit nakakulong. Samantala, ibinasura ng Sandigambayan naman noong Hulyo ang kahilingan ni Estrada na dumalo sa impeachment trial. Inaasahang boboto ang mga Senator Judge sa motion for reconsideration ni Senator Erwin Tulfo hinggil sa 16 boto or two-thirds of all members ng na thresholds para sa conviction. Yan po ang ating mainit at mga naglalagablab na balita dito sa ating Radio Pinoy. Alright, so ngayon mga kaibigan, ito po ay ating iparirinig sa inyo. Ito po yung tinatawag nating nalalapit. Yung nalalapit na event na Pilipino ka ba? So ito po ay gaganapin sa Burn West Theater ang tawag ko, pero sabi nila Confluence Historic Site, Burn West Theater. At September ano po ito, September 25. Two showtimes which are 5:30 to 6:30 and then 7 to 8 p.m. So marami po yung mga sumuporta. Ayan, nakikita nyo naman sa ating screen. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng tumulong sa amin para dito sa event na ito. So maraming salamat. Ito na po yung ating tinatawag na trailer ng pelikula.
1: What does it mean to be Filipino? I never felt I fit the part.
2: How do you feel a sense of judgment sometimes?
3: Sometimes I feel like I'm too Western.

0: So ayan po, mag-email lang po sa jsunrisegrill@gmail.com at hanapin niyo po si Raisa Barnuevo. So ayun po, Tito Juan Manila, and again, blessed Sunday po everyone. And can I make a request po?
1: Opo, go ahead.
0: Pwede po ba yung pamaskong kanta?
1: Yes, yes. Anong pamasko? Anong gusto mong pamasko? Yung masaya, ha?
0: Masaya. Di, ano po, kahit na anong masayang Christmas song since it's already Bear Month.
1: Oo, tama, tama, Bear Month. So, mag-iisip tayo, ang Paskong darating, o kaya, miss kita kong Christmas. Hindi masaya, no? Pero okay lang. Pero, pwede yun, ano, di ba?
0: Yes,
1: ang
0: pwede
1: Paskong
0: po.
1: Paskong darating ba yun? Ang Paskong darating.
0: Yan, opo,
1: Santa
0: Claus
1: ko, ako rin. Hindi mo na matandaan yung title eh. Paskong darating.
0: I think kay ano po yan? Kay Celeste Legaspi.
1: Ah, Celeste. Okay, okay. So, okay. Paskong darating kay Celeste Legaspi.
0: Yes.
1: Okay, tignan natin ha.
0: Okay, thank you po.
1: O, si, wala ka namang ibang pasasalamatan? Wala kang pasasalamatan iba? Doon sa mga, ano, sa mga, alam mo na, sa mga napuntahan ninyo. At mamaya, saan ang, ano, saan ang pupuntahan mamaya? Saan ang pupuntahan mamaya?
0: Oh, yes. Shout out lang kay na Christine Tamaño at kay Cyril Erovista and family. Nakita natin dyan sila Day Paharilio, mga kaibigan natin, ano?
1: Mm.
0: At mamaya, nandyan po ang Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada sa 16th anniversary po ng Fort Watch, PMCC,
1: yes. Yeah.
0: Dyan sa may Holiday Inn. Kita-kita mm-hmm. po tayo. At yeah, maraming salamat po sa imbitasyon ni Ruby Salahid.
1: Okay.
0: At ni Yuan Matthew, okay? Na
1: right.
0: Grace Immigration, yes. Opo. So, andyan po tayo mamaya. Thank you.
1: Ayan, nakita dyan na, 16th Church Anniversary, September 13, alas 2 ng hapon. Libre po yan, kaya kung gusto nyo po, mag-scan lang ito. Ito, scan here to register. Punta lang po kayo sa Fort PMCC Watch at makikita nyo po yan. Holiday Inn and Suites, Calgary South Conference Center. Okay, so ito po yung ano niyan. Ito yung kanyang sinasabi dito na ito po ay gaganapin sa ano, sa September 13. Oh, September 13.
0: Yes.
1: So, Madam, ganito ang sinasabi nila, join the Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch, Calgary, as they celebrate their 16th church anniversary and Thanksgiving. Bring your family, invite a friend, and celebrate this milestone with the PMCC Fort Watch Calgary family. The event will take place on Sunday, September 13, 2 p.m. Venue is at Holiday Inn and Suites, Calgary South Conference Center, located at 8360 Blackfoot Trail, Southeast Calgary, Alberta. Register today by scanning the QR code on the event poster. See you all there. Maraming salamat kay Ms. Ruby Salahid. Okay, may dadagdag ka pa?
0: Yes, at syempre, Tito Juan Manila, gusto ko lang po magpasalamat doon sa mga bumili na ng mga tickets sa Filipino ka ba at sa mga bibili pa. No, konti na lang po ang mga natitirang ticket natin at maraming salamat po sa ating mga taga-suporta, mga kaibigan, kapamilya, sa lahat po ng manonood ng documentary film na Filipino ka ba? At syempre sa mga naging sponsors po ng movie sponsors ng the documentary film Filipino ka ba? And ayan, kung gusto lang po nilang magpagawa ng pelikula sa atin, tawagan lang po ang inyong likod, Olet Barnechea, 403-816-6013. Alam mo naman dito, Tito Juan Manila, maraming pong celebrities dito sa Calgary. Mapa beauty, mapa what do you call this, singing, dancing. Ayan, magandang gawan po ng pelikula yan.
1: Lalo na yung mga
0: story,
1: ano, no? Yung mga pelikulang medyo mga unforgettable experience.
0: Mga local showbiz, mga intrigues, alam mo na, Tito Juan Manila.

0: nila very ano, alam mo, colorful
1: kasi, yeah, hindi,
0: at makulay ito, ang showbiz ng Calgary.
1: Maganda pagka mga true stories, talagang pwede nating magawa ng pili. Hindi po biro ito dahil nag-uumpisa na tayo. Nakita nyo naman itong Filipino ka ba. Ito po ay umpisa pa lamang. Pero most likely, doon sa mga istorya na lalabas pa, maganda kung mapupuno po natin ng contribution ang ating Calgary na kung saan ay Pilipino ang nagsisimula para gumawa ng mga pelikula. Maganda po
0: opo,
1: yan, napakaganda.
0: Totoo po yan, yes. Yeah. So, ang mga Pilipino po ay very talented at well-versed sa kung ano-anong field, no, ng arts.
1: Yes, so, totoo po yan.
0: Maganda po yan at tayo ay nakakapag-contribute sa media production ng Calgary, Alberta, Canada.
1: At saka sa arts and entertainment, ano yun eh, contribution din yun dito.
0: Yes, at lahat po nang nagre-reach out sa atin sa Radio Pinoy Calgary, Pinoy TV Omni Canada, tayo po ay we welcome them, no? Yung mga nagre-reach out po sa atin.
1: Opo,
0: basta
1: opo.
0: Makikipag-usap lang po kayo at we accommodate them, okay? Tito Juan Manila.
1: Yes, that's true. Okay, so maraming salamat sa iyo, Madam Diwata, at eto na ang iyong awitin. Ang Paskong darating ni Celeste Legaspi. Merry
0: okay,
1: Christmas!
0: Thank you!

Merry Merry Christmas! Siguro next week, malalaman natin kung ilang ano na lang, kung ilang araw na lang ay Pasko na. Hindi pa namin nakikita kung ilang araw ay Pasko na. So balik po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 12:49. Nako, malapit na pala. 12:49. At syempre, yung ating telepono dito, kung gusto niyo pong tumawag, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947.

0: announcement para sa ano Jay Sunrise Grill. Tama-tama po 'yan kung kayo ay gusto niyo pong magtrabaho sa Jay Sunrise Grill. Pwedeng-pwede po pumunta lang kayo sa Jay Sunrise Grill na website at sila po ay naghahanap ng trabaho, ay naghahanap ng server or helper para doon. Malay nyo, ito po yung umpisa nyong trabaho na magkakaroon kayo ng magandang experience dito sa Canada. So everybody's invited dito ha. J's Sunrise Grill. J-S tapos Sunrise Grill. Okay? J apostrophe S Sunrise Grill. Makikita nyo kaagad yan. Maraming salamat sa ating get in and go event. Up to $5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras, free winter tires and free tire and dream warranty on every sale, free prepaid maintenance for 5 years, free oil and filter offer for life, rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, VZ price plug-in and RAV4 plug-in, financing as low as 0% and no payment for 6 months, and on now Toyota Demo Sale. Save up to $10,000 on over 50 demos. Puntahan nyo na ang South Point Toyota sa 403-567-8888. Maraming salamat kay Mr. Alex Taylaran. At yan po ay makikita under Toyota Tower, South Point Toyota. So maraming salamat. And ayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo na iparirinig ko po sa inyo itong ating interview with, ayun, marami pa, ito muna, paririnig ko muna itong Power Voice Tour, Power Voice Tour kasama si Laika Gairano sa September 18 po ito, pakinggan natin, brought to you by Abundant
1: Ayan, kakayanin ba natin
0: Productions.
1: Mga sabay-sabay po nating subukan yan, dadalhin ko ang aking pusong nagmamahal sa musika dyan sa inyo ngayong September 18 para sa The Power Voice Canada Tour 2026. Kidakits po tayo sa Polish Canadian Century Calgary. Tumawag at mag-reserve na po kayo ng seats kay Iman Mendoza sa 403-307-2389. Huwag kayong mawawala ha!
0: All right. So again, paalala lang natin ano, may ang isa pa pong ating sponsor ay ang Siang Properties. Ang Siang Properties po ay pwedeng tawagan si Rio Rayo. Ayun, para hindi ako magkamali. Si Rio Rayo po ay pwede pong matawagan kahit nasaan man siya. Kung kayo po ay merong interest para sa mga ano sa inyong mga properties, 587-500-9302. So gumagawa po kami ng magandang advertisement, nakagawa na kami pero gusto nilang palitan, so ito po ay para sa Siang Properties. Tawagan si Rio Rayo sa 587-500-9302. Yan po ang ating kaibigan. And ang oras natin ay 54 minutes after 12 p.m. So again, ito naman ano, ito ay hindi pa natin na ipe-play itong interview with our friend Consul General Emma Sarne. Pakinggan po natin, happy birthday kay Consul General Emma Sarne.
2: Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Olet Bernacea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At andito po tayo ngayon sa Philippine Consulate General Office. At celebrate po natin ang birthday ni Conjen Emma Sarne. Conjen, happy birthday and thank you so much for inviting us po sa inyong surprise birthday party. Hindi namin ito mamimiss, Conjen, okay? Kahit may trabaho kami. So, happy birthday, Conjen. Ano po ang masasabi nyo sa surprise party nyo?
3: Maraming salamat, Miss Olet. And yeah, na-surprise din ako. Hindi ko nga alam na inimbita ko pala kayo. Kasi sobrang akong na-surprise. And it's a small celebration.

0: nakita nyo naman kanina na sobrang na-surprise ako. And I'm so happy that members or those who are able to come were able to come. Hindi ko nga po talaga alam ito. Kaya, yeah, malaking panloloko ang ginawa sa akin ng mga kasama natin dito sa konsulado. And of course, my husband and my son. But I truly am very thankful for the number of years that I have served here at the Philippine Consulate General in Calgary and as your Consul General. At maraming maraming salamat, of course, to Mr. Juan Manila and of course to Ms. Olet. Para sa every time na iniimbitahan namin kayo, palagi kayong nandito, sinusuportahan po ninyo ang mga proyekto ng konsulado. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong tulong sa mga gawain po ng konsulado. Dahil lahat naman po ito ginagawa natin para po sa kabutihan ng ating mga kababayan dito sa Alberta and sa Saskatchewan and para po sa national interest ng Pilipinas po.
1: At taos puso po kami nagpapasalamat kay Sir Man sa kanyang imbitasyon. Ano? Hindi niya kami nalimot ng imbitahan.
0: Niloko niya ako.
1: Hindi ho. Ayan eh. Talagang you just deserve a surprise birthday party con Jen Emma Sarne. At kami po nga ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyo po kayong nakasuporta sa Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. So, mga future projects po nyo, meron po ba tayo?
0: Oh, yes. Marami, maraming marami pa po tayong mga proyekto dito sa konsulado. This coming October, meron po tayong isang artwork, artist coming from Vancouver. Ano po natin ulit siya dito sa konsulado. And then of course, itong middle of October, ang Philippine Consulate General in Calgary will play host to the consular and economic consultations of the Philippine Foreign Service posts in Canada. So lahat po ng mga officers ng mga iba't ibang nung dalawa pang konsulado natin, ang konsulado sa Vancouver tsaka ang konsulado sa Toronto plus yung Philippine Embassy po sa Ottawa ay pupunta po dito sa Calgary at magko-consultations po kami para mapabuti po ang consular services namin at mapaigting pa po ang economic bilateral relations natin with Canada as a whole po. Yun po yung purpose ng consultations na yun. And dito po gagawin yun sa Philippine Consulate General in Calgary.
1: And back to your birthday party, Conjen. Ano po ang inyong birthday wish?
0: Totoo lang, ang isa sa mga birthday wishes ko ay kung pwede pong basahin po natin or puntahan po natin ang Philippine Consulate General's website. Sobrang paulit-ulit ko po itong sinasabi. Lahat po ng serbisyo namin ay nakalagay sa calgarypcg.ca. At, punta lang po kayo dito kung ano po ang may tutulong namin sa inyo. Sabihin niyo po sa amin. Actually, ang mas gusto kong wish ay kung ano yung wish ninyo para ho mapabuti po pa po namin ang service namin dito sa Philippine Consulate General para po sa ating mga kababayan.
1: And I wish you all the success and in your life, Conjen, okay? On your journey po sa pagiging Consul General. So, maraming maraming salamat po again. So, ito po muli si Olet Barnechea dahil sa Pinoy TV.
0: Natural!
2: Sa aming pagtatapos, mga kaibigan, dito sa salitahang sa Biblia, Mateo 7:7-8, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Ito po si Juan Manila. Ang inyong lingkod, huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutan ipagbunyi, ipagdiwang, ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody!
3: The time is 1 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.